0: Ghana no ema secondary school no eyo tumfo kotokohene ana asia ma sehwe yio so na na yakoh me ni team akoh ayakodi be 1 week ho ana ye de hwe sa project no emwa e de be bre eye sehwe man fi se school no serve wa ko si enche eko eye eko ako enzima enclave mu nyina ye matwa ehifa mu nyina duduo no ano omo e be school a se bia nya kumase a duduo na de omo ni che eye sehwi so senior high school no na ohene ehu se okay se obeye bibi e de abo fi se eho so no wiye nti obeye bibi de abo omo no ehwe se ke obetimi asi dan e betimi afa mofra no bebe 300 na abu ofisa nyo mwenye na na da school muho ibi efifi neba na omu de plan ni bibia betu ya ni omu former headmaster ni headmistress ha no no sukwa oho nso nye nibe biko ye kwa ye interview no ha ye woni bibia on tape na omu edi tujwa se ta 300 edaye timi fa nipa 300 de go emano ana nko omu peno omu di betu kotoko hine ni mano si debi se 300 ni wia ye mkwa anu bibiribe sab school mu dachi nti adenti na oma number no eno so sebe ya nipa duduo no eba school a na ankoye se ye se piska foforo asaba be si edan ne foforo ne de ama wo mo fi se dan ni bi ho dada nti omo ehun se dormitory blocks ni bi ho no so munya additional 300 a ebetimi asabo mo ohene hwe ya no se da bi dachi nti ye double no ne yenye ne 600 bed enu ti se hwe oso dan a wo mu wo ma bia no asisi a mo fra ne wo mu a mo egususu mu ade no enye 300 bed ne mum eye double of the 300 eye 600 bed dormitory block na babi on beto mu nioma babi o mu ebeje o mu nan babi o mu be kro mu nioma chese bibia eye modernized enye be ha ha mani a me hu secondary school of Ghana o mu wo sa facility ni bi sese hwe oso
1: ze nanu ya so na eye mattress ahodo a adishafo no beda so
0: ni na yo sade e koma
1: 600 ni echiri
0: e sade koma
1: so ade koye
0: na ye be hese Louis ohene e ba ya no anche sehwe oso de kwai de nansen ya na ye bobo so a ne mo se Louis de no hene ba ya anche na omudan no ba bi omudan omusuade wo mu no na enko yie kra afi su toye ama omudan ni bi so popaye ni ade enuti ohene e pa ye committee se wo mu enko hwe no mu hwe se e ka ben no mu behia e de sisi dan ene nansen ya kra se Louis o ade mo se nya kra sa ade afoa so e ye ba bi a teacher fo besa kwa ada ni nyina no yade a wasi e de amomo ohel holy child I walk Cape Coast omo so chese omo dan ni de issues nhyeda ni hu ne mu basa omo e betena mu omo school for person omo ko ba bi a basa omo betena mu fi se omo so otumfo ne nanan ni omo enye service hwi ni asante ne bunu ni ade nko ne mu omo so pe e mo ani bi e wo omo school ni ho a betimi aboa ohene hwe ya no se okay enye on pe committee no mu pe bus ni bi omo pe mu dwan na wo mo efa nkoma holy child for now omo wo Cape Coast eho no na wo mo so efa ndi wo mo juma wo hwe kokro uba eastern regional akropon omo so esuche ohene so omo so suku mu ho omo so nya pipe ni ade omo nya suku ni o ma e betima bo omo eno so okọ ekọbo omo na said they make say na de ye bobo bo so no ye be hwe isirim eno so educational project wo hwe otun for ba omo se so be ye masua amana akonani mu a teacher for a play important role in educational system enunti onyi asante ene ahafo ene bono mu a directly e share na se no
1: kabumye asante man
0: e kabumye asante man on share no nko a nemu Ghana nyina teacher for mu wo Ghana nyina titri ni omo a omo kọ kire ade wo hinter areas and deprived communities no e de no betimi aye de abo wo mu ama omo ani age ade kire ne ade sua ama atu atumpon enu ti o den hyehye gu akwan mu a o ye se obebbo a teacher for no abaso na obi ani age se e post ni kura ko akurasi tu a on person na danfo bi na nnia bi ewo kumase na nkran ti ono so ko hobi eni to the teachers awards e de buy na teachers awards no de ti ni every region bi ano o select a teacher for be edu na o de wo mu nyina ba kotokofie enti voter northern region upper east upper west